0: How do you show that God is the number one priority in your life? We took to the street to ask people what they thought about God being their priority.
1: In my priority list, God is always first because I believe in God and I know that He is present, nasa pirmi, and then He did all miracles and then gibag-o ko niya, and that's the reason nga nasa sa pinakauna. Apil ko sa band sa simbahan, I am a youth member.
2: Priority gid ang God, put God first para bisag unsang imong mga problema ang mga encounter na ara kay maduulan o kanang salig lang sa Ginoo. Sige, naanda na sa mga pamilya nga mag-grocery every day, taga-gabi it, at every Sunday sad mo simba sa me para dili mawala mo connections ni God.
3: So ako ang way nga pag-show nga akong giuna si God kay sige ko simba every Sunday and kaan. So pagtabang na pud sa mga tao para makatabang na pud ni God.
4: Of course, I was also influenced by my grandmother nga always have faith in God. So since bata pa ko, He should always be

0: maaari ba akong magbigay sa iyo ng isang seryosong tanong? Marahil ang pinakamahalagang tanong na naitanong sa iyo. Ito ay may kinalaman sa realidad ng buhay at kamatayan at kung ano ang mangyayari sa iyo kapag ikaw ay namatay. Masasabi mo ba ng tapat na alam mo? Nakakatiyak ka ba kung saan mo gugulin ang walang hanggan? Bago mo baliwalain ang tanong na ito, ako'y nakikiusap. Huwag mong talikuran ang gayong mahalagang bagay. Maisa sa alam mo ba, sa isang sandali, kung ano ang sinasabi ng Biblia, ang mga salita ng Diyos sa tao? Itinuturo sa atin ng Biblia na sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kamangha-mangha ang kanyang kapangyarihan na ang kailangan lamang niyang gawin ay magsalita at nagkaroon ng mga bagay. Nilikha niya ang mundong ito at lahat ng naririto. Sa ika-anim na araw ng paglikha, ginawa niya ang tao at hiningahan ng tao ng buhay. Inilagay ng Diyos ang lalaki, si Adan, at ang asawang ibinigay niya sa kanya, si Eva. Sa isang perpektong harden na tinatawag na Eden. Malaya sila magtamasa sa bungay ng halamanan. Mayroong lamang isang kautusan, ang huwag kainin ng bunga ng isang particular na puno. Ang kanilang pagsuway ay ginawa silang makasalanan. At dahil tayo ay mga anak nila Adan at Eva, tayo rin ay likas na makasalanan. Sa Roma 3:10, sinasabi, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sinasabi sa atin ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwatian ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. Hindi ko sinasabi yan para hatulan ka. Ang totoo, tayo ay naliliman na paghatol sa ating kasalanan. Ibinabahagi ko sa inyo ang balitang ito dahil kailangan bigyan ng babala ang mga nasa panganib. Kung mamatay ka bilang isang makasalanan, napakalinaw ng Biblia na ang kaparusahan ay pagkahiwalay sa Diyos, magpakailanman sa lawa ng apoy at asupre. Ang Roma 6:23 ay nagpapahayag na sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinasabi ng pahayag 2:14 at ang kamatayan at ang impyerno ay itinatapon sa dagat-dagat ng apoy. Ito ay ikalawang kamatayan. At ang sinumang hindi nasumpungan na kasulat ng sa aklat ng buhay ay itinapon sa dagat-dagat ng apoy. Bilang mga makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa langit. Hindi maging dapat ang langit, gaano man kalaki ang pagsisikap nating gawin. Tayo ay napinsala na ng kasalanan at iyon ay pinsala na hindi natin kayang ayusin. Lahat ng tao ay makasalanan at lahat ng tao ay dapat mamatay dahil sa kasalanan. Roma 5:12, dahil dito, kung paanong magpamagitan ng isang tao ay pumasok sa kasalanan ng sanlibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan at sa gayoy ang kamatayan ay dumaan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang kasalanan ni Adan ay nagpasok sa ating lahat sa isang mundo ng kaguluhan. Ngunit, kung paanong ang kanyang kasalanan ay nakapinsala sa ating lahat, mayroong isa na makapagpapabago sa ating buhay at katanggap-tanggap sa Diyos. Iyon ay si Jesucristo. Si Jesus ay Diyos na dumating bilang tao, ipinanganak ng isang birhen, upang hindi siya maging anak ni Adan, kundi maging anak ng Diyos. Siya ay perpekto at banal. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay ibinigay para sa ating sa krus bilang ating kahalili. Ang kanyang kamatayan ay ang kabayaran para sa ating kasalanan. Siya lamang ang makapagbabayad para sa atin dahil wala siyang dapat bayaran para sa kanyang sarili. Sinasabi sa atin ng Roma 5:8, ngunit ipinagtataguyod ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ginawa niya ang buong kabayaran para sa inyong kasalanan at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Dinayag niya ang kasalanan at kamatayan upang hindi tayo muling maalipin at mapunta sa impyerno. Muli, sinasabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo ng ating Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay kaloob, binayaran ni Jesus at libre na makukuha ng sinumang tatanggap nito. Ang paraan para matanggap ang buhay na walang hanggan na iyon ay nasa pamamagitan ng pagtitiwala, pananampalataya. Hindi ang ating mga gawa ang ipinagpalit ng Diyos sa katuwiran. Isinusulat ni Apostol Pablo sa Efeso 2:8, sapagkat ang biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at iyan ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa upang ang sinumang ay huwag magmapugi. Inaalis ng Diyos ang ating gawain sa kaligtasan upang hindi tayo masa sa ating sarili para maligtas. Mayroon tayong pagpipilian, ang tanggapin o tanggihan ang kanyang alok na buhay na walang hanggan. Walang sinuman ang makagagawa ng ganoon pagpili para sa iyo. Bawat lalaki, babae at bata ay dapat magpagsiya para sa kanilang sarili kung sila ay maliligtas o hindi sa pamamagitan ng paniniwala kay Hesukristo. Bawat lalaki, babae at bata ay dapat magpasiya para sa kanilang sarili kung sila ay maliligtas o hindi sa pamamagitan ng paniniwala kay Hesukristo. Ginawa ni Jesus ang lahat para sa iyo. Wala kang magagawa kundi ang maniwala. Ang paniniwalang iyon ay tinatawag na pagsisisi sa Biblia. Ito ay pagpapanibagong isip o pagpapanibabago ng paniniwala. Ano man ang pinagkakatiwalaan mo, bukod kay Jesus lamang, ay hindi makapagliligtas. Kailangan mong baguhin ang inyong paniniwala na si Jesus lamang. Ang kanyang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay lamang ang makakabili ng inyong kaligtasan. Walang simbahan o relihiyon ang makapagliligtas sa iyo. Walang dami ng magandang gawa ang makakapagligtas sa iyo. Walang halaga ng pera ang makakabili ng inyong kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa inyong lahi, pananalapi o edukasyon. Ang bawat tao ay kailangan magligtas sa parehong paraan. Mayaman o mahirap, malusog o may sakit, matalino o hindi matalino. Sa pamamagitan lamang ni Hesukristo, maliligtas ang sinuman. Sinasabi ng mga Gawa 4:12 sa ating Biblia, walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Kaibigan, kung nagpasya kang magtiwala lamang kay Jesus para iligtas ka, gagawin mo ba iyon ngayon? Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, ngunit tayo ay mamamatay. At pagkatapos na magiging huli na ang lahat, tatanggapin mo ba ngayon si Hesukristo bilang iyong personal na tagapagligtas? Mahal ka niya at gusto niyang iligtas ka ngayon. Ginawa niya para sa iyo ang hindi mo magagawa para sa inyong sarili. Tatanggapin mo ba ang kanyang kaloob na buhay na walang hanggan?
1: I listen to Christ-honoring music and practical Bible teaching every weekday morning at 7 a.m. here on the Anchor Radio. Tune in for the next episode of Good Morning Dumaguete.
2: There's a lot of success that we think it's the person on the front line that's doing it. Their hands are getting dirty doing the work, and we give the credit there, and that's okay. But you know, often there's something going on behind the scenes that you don't even know about.
3: You're listening to a portion of a message preached at International Baptist Church, Dumaguete, by Pastor Randy DeMovo. Winning together. Christ is the head of the church, and he has appointed roles of leadership. We must follow and help the pastor of the local church as he too follows Christ.
2: what would have been said or done by them when the truth would later be told that the reason they lost the battle was that Moses could not keep his hands up. Can you imagine at the end of the day what that would have been like? They lost the battle, now they're slaves to the Amalekites, and it's all Moses' fault because he couldn't keep that rod up. He just kept that rod up a little bit longer, we could have won. And Aaron and Hur realized this, they knew those people. And Aaron and Hur said, you know what, we got to help Moses, so that's at the end of the day, Moses is a hero. They'll say the reason that we won the battle is because Moses' rod was held up. See, had Moses not been able to keep the rod up, then what they would have said, we should have had a stronger, Joshua should have been on the hill holding the rod. He could have held it up longer, right? They would have said, a younger man should have done it. That wasn't God's plan. There was no young man that God called to be the leader. God called Moses. In his old age, God called him. God makes no mistakes. And Aaron and Hur were there to help him. The heroes, Aaron and Hur. They're quick thinking. They helped Moses save the day because they helped hold his hands up. But even then, it was a team. Those fighting below and those helping Moses' hands stay steady, they were a team that day. They won. But here's the history. Look at verse number 13. The history is this. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. Joshua got the credit. Now we know that we have the Bibles, we understand. But can I tell you who the hero of the people was that day? Joshua. Truth is, Moses and Aaron and Hur up on the hill with the rod. And I don't think it bothered Moses at all, because the battle was won. They all got to walk away that day the winners. Leadership is a tough place to be. If they lost, Moses would be to blame. And when they win, those on the front line will get the credit. And that's why those who are great leaders do not seek it. They're pushed into it. Because a person who seeks leadership is because they want the credit that they think leadership's going to get. But leadership doesn't always get the credit. And I'm careful how I say this tonight. There's a lot of success that we think it's the person on the front line that's doing it. Their hands are getting dirty doing the work, and we give the credit there, and that's okay. But you know, often there's something going on behind the scenes that you don't even know about. There's somebody praying. There's somebody giving. There's somebody else doing something that's helping to make it possible that God is blessing, not just the person that's out there doing what we say, doing the work. Sometimes there's somebody behind that work that's holding up a rod.

0: Sa Juan 10:10, si Jesus miingon, "Ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi, og nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon." Kana nga kinabuhi nga gisulti ni Jesus, mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Mianhi siya aron sa pagluwas sa makasasala, gikan sa silot sa sala, nga mao ang kamatayon sa imperno, nahimulag gikan sa Ginoo ug sa iyang kaluoy, hangtod sa kahangturan dito sa linaw nga kalayo. Dili gusto sa Dios nga moadto ka dito, gihigugma ka niya, ug naghimo siya og paagi para sa matag lalaki, babayi ug bata aron makaiskapo sa kalayo sa imperno. Ang tubag mao si Jesucristo, ang iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Ang kinabuhing dayon kay usa ka gasa nga libre nga makaangkon sa tanan nga mutuo ni Jesus lamang alang sa kaluwasan. Gusto ba nimong masigurado o mabaluan nga langit maoy imong puyanan? Mahimo nimong husayon kana nga butang karon. Palihog i-download ang libreng Anchor Radio app sa ibcd.theanchor.app. Sa among libreng app, imo makitaan sa Ingles o Cebuano ang mensahe sa Ebanghelyo. Nagasulti kanimo kung unsaon nga gitudlo sa Biblia mahitungod unsaon para makasigurado mahibuluan nga ang atong mga sala gipasaylo na o kung unsaon nato para makauban sa kahangturan ang Dios dito sa langit. I-download ang app ug basaha o paminawa ang Ebanghelyo karon. Usbon ko pag-usab, i-download kini sa imong device pinaagi sa app pag-adto sa ibcd.theanchor.app.
1: Hello, this is Merdi Roshana. You are tuned into Dumaguete's Best, The Anchor Radio.
2: Why do people love International Baptist Church? Just ask them, they will tell you.
3: I love IBC because it is a Bible-believing church that stands for the truth. You can have good friends, good teachings, and a great pastor. I love IBC because this is the church that helps me grow spiritually.
2: Come find your reason to love IBC.
4: Your search for good and godly music is over. You're listening to The Anchor Radio.
5: Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Proverbs 3, verse 13. Tune into The Anchor Radio each and every day at 9:30 a.m. or 10 p.m. for Light for Your Pathway, a daily chapter read from the book of Proverbs.
6: How do you do? We've all seen them here and there, abused and neglected children with hollow eyes, scars on their bodies, and hopelessness in their souls. Well, the man in this story was one of them. The bitterness and rejection he carried into adulthood led into a life of depravity that would have destroyed him except for one decisive moment in time when his heart and mind and life were unchanged.